kat penginang sangat beri ini jenwai ibas ngu syok jeng iat jenwai o sonye dil jani kabadai na ka film kya kehna polo pita ringa BRJ kiri ke program fan unlimited but ho yang nama yang sesi sin number of plat bini shima tau dikandai sa prasa ni way non ala iwe iwe ke jingkli ke bening kong ha kekela ke bening kong leh sing ala benong ke ni ke por ke di kum ni keron ke wik ke brio ke dang syong ha ke wik ke lai beri mo ke dang puli ke tak kekot leh sing ala bini kot jingtuk kanal ni ke ni ke tai mo ti kansan kansan wei brio badan hang ta wan man mare wat chaka but ai kansan ya ka shi tha ka khajing kendit ka pet che drong da kala pet kum ne ha chaka ba kan dom mi tai ba ka pho sam ke pen ban ba kale ar mun kam kren wat chi kan tien ru ban ka ple biang ka pule biang ka ta ka kot ka ba ka ba ha po ka ti jong ka nga ko ban tip na phi te par long ma ai nga ki khana ai nga ki dao ki ba long thamula ki dao ki ba comic la ban dei ru let's see kisha bila benin juba perlok syuk nazar prasani way not ala iwe iwe baka e motarai kadau bapelong ya kabakan syur ke klam da pen pai ni ayo tau brio pa syuk nazar prasani way not ala iwe iwe ki juba perong ala yo ani sontana ki palok ki bayas that shisha shisha ni we palok jing yong kumni hai kedi ke syok jing 8PRG ke itenat ya u mga ikong mem na kerdam kulai. Hello kong mem kata teka di kerukom perkhat jongi himo habakam dom na nor baraduan bahwa tab ya karu kaklem dom lesi utau gai di bahan semua kong mem. Okay, thank you so much dear kong mem sekewai ke message ni panglong jengi yong hai RJ tatila di u okay ta ta si iwi panglong jengi yong kumni bak hap. Hai aja kini lah day bet usam lah pi inamar baka syong perkat ya nori ya no bula wan baru lah bet ya ka baru lah tap no ada ke jing it ya ka nang tak kam sengau nang ban sengau si ru ka syurki no ngade i bahab na rangsao hello bahab mak made si syahi nama ngak kelem pen syai utap haduk kat no ka jing it kata ka jing tap lah ban syur tap tok untuk tap it ni tap penshrai ne tap e ru hadu bakan tap nyam mana sao sekinga mo tinga klem penshai yang syuang bi utap e ka tar ne okay ba hel thank you so much you can get jabab jong pi la ban dei mo de samla te pi mo kala shu hab le er mun hi ke nyamal bki shi le e dang tan ba thank you ba ham sakwi ke message ni suba hello aje ki di be yang ai suba ngadang shu wan school men dam tam ngate ngan ong dei na ka dau ba u suba i jinga stet kini te i suba but iwe palo jungi i layak men pila ya yo ya kajubam kabanga nga nga mut ba ya kabanga nga wat hendreng nga nang yai up na kiwe pat ki parlok banga kwa ban tip ya ka down bu shisha ka down ten dry la ne kiwe pat ki possible reason na ban ong ma kiwe ki down ki ban la ban long ru kum ta manu ban tip kuma julong man ka por am ngam juru kham don ti ki right ne ki wrong answer hendreng kani kasni kada don hi ka balong close ya ka e ka banga wat manga hendreng nga shukwa ban dwa jing mut na pi nga kwa ban tip na pi ba pinya ma pi ba pinya perkhat hak nu kur kom ba bale pi thrai kata ka brio chaka bakan dom me tai ba ma reka remun pan ban te sagawai ka message ni wi palo jungi yong hai a cheki di uta ubri ula di unang up library ula tap ya ka baka pule jam but makaru kelas ngothu bakala pen ken a anti ka klem dom ye u ngai kong lesi hello kong lesi pidi librarian ne lem de kam taro pidi ibi basutan ma ban shong ka library ngi borong ite ma po library ngim ju sha ban ya hala mo ngim ju kham sha ban ya hala ban ya ban sa be jarate kalala ba deiru ka tang ma phi mo shi sha ne ne de le namar ba let's see di unang up library bola yo sngo ya ka baka pulia jam ya kata ka kana let's see dan ya kata ka kon ulawan pentap ya ka de wala ka taru la de ban mai hi ma de nem de na let's see ma la de kala de bang bale me shu tapan menang menang jajar so kawai ka message sarai kalau ong lupa kanda yo tia por pulia kot sekersia mo atau ka dau ai shi tap hello badu na la so ton so ton na shi shai tai jubab jumpi badu sakwai ke message ke sidang sengi pi kong kong kidi ngai nana lista ngan persyang nama di samla jong kahi oh tang bade samla shi ya yo license bai banya tap kom ta ya ki samla la jong wala kata thank you so much ke juba the smart list

ak program fan unlimited no she's 5.0 megahertz kanidi ga kajwani fm jumpy bironika bi rj kidi ak fan unlimited hello to ejing kling ala nang yo shushu gi jubam ni palo gi jingi ni wi palo yang kum ni uthap suki suki kumbangi juthap e amba uthap e iwan salani dhana jawai hello wansalan thank you so much for message ku jumpy okay nang tade I rejoy yang hello my sweetheart but is going nga tharai kia de hi sam lapin man I am Rejoy Sakura from Umden. Hello, Rejoy. Thank you so much for participating. And okay. Buon ha ki ong ba try ki di si samla ko mga la ong si samla an siya yo lai sen may ban siya tap kum ta ne yo ong kum iwan salan buki siya tap yet nga namar kum ba kadi si siya mga klimpen siya tap e handu kan do okay nang ta sa kawai ka message hello kong kong la day bo shumud dur tharai ba don ba wan tap on dala pek pat kam yo iye noy noru tekalo shup po samrkin wala dia hello bani okay laban ong kum tiwi parlok mane kala kala ngatrai la kala shu po sne ru ma kum pi ong ba ka mudder le la ban ne ba kala sho sam thia ru kala po sne ban ban ba don ba wan ban thap ya ka ne tip ka pule inu inu story iba ka poi shata hi nang ta ka shu mudder itai di tang jing perkat drama ma sa shi sin biang I aisha ila ila persyang yang lane kala bende kanong hikai ru namar ba kam le hikai kena kawan pulih kot penban halai beri ka sya thap no manga aisha hello aisha lang ye kinong hikai badan library sya tha kidan de kinong hikai ki ba ki ju pulot ki por ki halai beri namar ma ki ru kidang long hikum ki kena skol nang hap nang yai wat jing tep shu shu shu shu shu shu banang yai pulih shu shu la bandai ru ka general knowledge teacher ma kanong hikai GK. Thank you so much Aisha tadi tang rukum perkat jangal dapi ong nong hikaim de bencong library te you are wrong ha. Sekali ke message ni baya geratun kongkong kedi bilong kom no ngaklang baya. Cuba bit ma kongkong kedi tang bani yo ir mun lang yes ketahi bang ko ma. Utau bri utah ya kan om de bo udom ni le kenang namar ba u. Hey, la la la li la la. Okay. Shu juba bit tang ba baya ta hit bet longkom gitu kena ngam pule nga shu tho bit dayo max exam yo 90% 100% baya are you one of them so like a message ni ba help yang day namar ba badat mei ka nga phei tharai ka katha kare ban kathai ban kathai ka kpo ban kpo la trot la wan sindet tau briu ai shi thap kala samki namar ba la jadat ba hap pat poilut ita I message jong phi ma ngan ab chu chu biang si sin sa kwe ka message day nam tharai day ba ka sem e ta ka dau thap kala le ra hap shur ki no ba do na lang so ton thank you so much what a funny answer oh ngan ang yai ab kmi ba yigi jubab ki ban la ban kampen comedy kan dia atep ba lada ka day makna ka jubab ku day ru ting ting da yo ik jubab ki ba kam comic henry da ka bang ai lat ba pin yan jubab kat ba man pelat lut bet par ta ka mut kam so tanat hi kin dia ba do thank you so much dia ya ka message ke jong phi sa ka way de ni wi pa lo jong yong kum ni Okay. Nang ta yong. Good afternoon, my dear Katie. An interesting question. Nga tingan ong let's see day baka la mudder ya ka love story la jong namar ka la zdang ban ngam hagi jing mudder namar baka puli ya ka romantic novel. Just for fun more from MD. Hello, MD. Thank you so much. Yes, kala bende kumbang la ong hima mentan kama kama. Let's see kala shumud dor ya ka e ka ban hap jaha ita ikon iba ka puli. Na kata kadaw kala mudur wat syaban ring so tenan mangan yo ru na phi ki polok ki bas ngap ba phi ya perkhan lem kum jo kum ba perkhan I kedi jang phi le se de ba kala mudur ya ka e ka ba ka puli hang ta okay thank you so much my dear MD all right sa kwe ka message day namar ba ka okay day namar ba ka dan mei ka ngap phi tharai ka haban ka kwa ban trot lawan sedat tau brew ai shi tap ka samrki namar bakala jadat ngade iba hep naraksa ba hep la bende la bandat ka nga mo dia jaka bakan trot hin kam poi trot bat kabun kam sakata ka poi kabun kam mo namar baka hapule ita i novel jong kam te kala udan bawan pen trot te kamot langsung kemen hiken ta sekwai ke message ka ongkom ni day ba uwan tap wan tap usamla umde tap ya ka brio badeng motori oh de namar ba tap ya samla ta ka mot long bet ma badeng okay so ka wake message ni kong mem ngan

Kamar ba niyo? Okay, thank you. Bashida, kabenta ka ba ning kong lamyo? Asya minta na mga rang po yung PKD. Kabenta ba ate ka debo tao ba? Umbe na marba. Hapo at yung kata ka pala doon kikot lingkot. Utaw ka na umut ba doon kapisa? Panban ka doon da kakot lingkot ka ba to? Jadad me unong tu uba jay tu. Kalem kati, kalem kejat. Me ucor, kalem akor. Mga Bashida, hello Bashida. Kampala, ita ijubal. Sengok tenat sisha, sengok tenat sisha. Kalau lu bendai kem tamo, let's see day. Okay, okay. Sengok tenat jubal jumpi Bashi. Okay. Lani, lani. Okay, ngini lek kawai ke gamer. Ta shoot kalong second option kan gatama kala bende bahatu hang ta hapo pladon jing tho ayu ngasyo idea na ni bashi menta menta try don don jing tho ayu terang ta pala rupan balada pule uta unong sim unsa ka lebe unsa sa unsa ka lebe ita di second option pila banya atem yang gitu gibla de batem ru gibla de banishi menta pidang la banishi menta yang ita di second part jong kan hi ka question mo ngayo idea ni bashi let's say ma bashi mi ta kapla ha ba pet don jing tho tho ayu re ayu na hang ta pat kelapan samrki komba ila idea ibashi hana hang ta tho kumno jadat me unung tu bom dan keti um dan kejan and de me ucur klam akor thank you bashi a million dollar answer I must say to ngala nang yo idea klak klak klak klak pa no sik tai second part jong kan ke ju ke jing lima to balai pi tarai bai tai ba ikmen balai bi ikmen bo tau kena wan shim ya kata kepla don bun ki boong badon kanyut le si hapla don pade don boong badon jing ba mu isin ei tai kena nang ta kum ne bat kum ta nang ta ibashi bat yong don jing tho ba tho kum ta teng shi idea kan de bang akwa ban tim don jing tho sa kum no de hapla bandu pensa kale yong nong tu pabli sa ka wai ga message na i MD yong hi KD my answer to your second question more nganong bala bande ukun jong uta ubriu pi okay but tau kena red la shim jendat ik school back keng nomor bala tiet ke baje school kem ta bo uteng yo slam school pi but uta ubriu ru la kemen bante bo ukun ula poi biang por ban lait na ke punishment from MD MD song tanat shy ni juma jong bi shisha shisha nak bendang ma le le jalani le japano le sele busy phone ma ki mi alimenta mo kalem da pendra minino mengarung along hikup takum jo nang ta habalik bu school kon la slam pelan utau kena le siu le mu ba u kne jendat namar bula slam school te umare te u kepa te unbe thong le yu hi namar bula pe ye ke baji hakti de bala kerki ta okay md so tana ji maham jong phi ta sa kwai pe ke message yo day u rius new keng yo don bom tharai u pe po la jan dei ben bethe ne u chubap kelmar mo ba do na la so ton okay yo day u rius new yo ma ba don bom hana u pe po okay ba do thank you so much sa kwai ke message don ka nyut prj ba ta ka pla ngadi ba hep na rang sa okay ba hep thank you so much ba hep le la chubap rc lai sian chi bit la ong ba don nyut mene ba hep ri ong ba don bom dei ben okay ba hep ri ong ba don bom nang ta kia bun kiba ang badan ubam ni pitaray mchura bam metray apo pak tambah kalai bro ban long mano bante te kum bangala ong biang ngasupin kan mau bam pidang la biang ban aya kanu kanu ke funny quotes kanu kanu ke jing talk ke komik badan hang ta hapla bala ban pen samer ke ban pen sa kale ya onang tu sagoi ke message hello aj kiri ngai sumang ang uklem dom dei ba ha kata kapla udon ubom upek baji penban kebeli sibun uklem don badon bom sana de kong suba okay okay ngapa yang lut be ki jubab kanu kanu rungin saya pek sibet mano bakam jan ya ke jubab ke baik ki di idon ha kami mentara sini sak wei ke besi chu de kapla ti pen tau kena pi kam tau sung kemen bande u tau kena obalaj nak jing tangan from md md pi ru walong hi kom ili lesi ngan tarai menen dei bahong basong squin ha basong long spun ba le si don jing bam baru klem be piru piong le de ka pla ti pen jong u kena kena yu kon jong u ne jong wei pat u kena ma thank you so much dear md ya ka jubab ka jong piru ngi dang dan stang ko ma shi po ka tan minute e beni beteng beni program nga trai ki guesses ka tu la betai ki jabi yang kala long very obvious ki bon baong badan kenyut dan baong badan bam dan baong badan jing bam dan baong bam dan aa dan baong kum ibashi mene badan kata ka jing tho baong me unong tu ba kum ne kum tai te ya pha ka nya kata ka second part wa ya ke ba pitrai don segi jing tho ki ba kum no kum no ma hang tangap dan correct answer ma ya ke ni phila ban ya ban ya jubab kelumar jubab mon betang ban yo ear ke ha ke program fun and limited by RJ Kitty tang machine spotlight point real megahertz na ya sngap ikini ki jing rai ke bangala pen bu ha kemat jong pi ni di gagash bani fm jong pi

0: Oi palok kat bangi dang sengap ru halendet yang ni jemai zindagi go bina pian ke bade na ke film ha mene bhi pyar kiya ire jemai ke lapan ni kong suba te shushu ini beteng ya gani ke program FM request palok ang ich pen kemau number pa pla ban shim tau de kandai sa prasani way not r la iwei iwei kandai sa prasani way not r la iwei iwei number pla ban shu text ban pan ke jemai ke pp ko ban sam so ba la ka long jemai jantia jingwai pareng jingwai hindi ne jingwai khasi ru phila ode ru ban shu call changa shu number kan not lie in real sao ar kandai san ar not sao nyo la ne ha o ar kandai way way nyo not ar kal dan shu koi ke message ke bla poi ha ni ke poni iba hep na rang sa iba hep yong hai aje good afternoon sang bahasa pentem jingwai khasi ke bong ke pa sentiu ladam dan aida ka dur loi loi ngan pesap ker pang ye piang tu beri kong suba kong disusngi kong mukem kong dan kong wet but ba rudal iba marwen iba red bi aisha bet kong kong na ring sa bet kong na na jaran bet ro ki besngap bet ki masih mentah haka she's by life when dream magats ngadi ba hep na rang sa so di suk shi bet chla yeng mo aje uble don ring kat bet pi thanks to you too ba hep na rang sa pila she mentah shat shit rem ba ne ka program fan unlimited mentah ro pila wan mi biang so tra shi sha ba hep ngi don ka jing wai pa sen dio ngala pen bu ker pang na mentah jong pi ngi ka jing wai pa sen dio ha ka bet chim na ka thop jing wai jing em ra wai di ba andrew mar banyang ya ka mentah an chim sha ka ni ka bai ka call hello. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? I don't really toot. I try hack a line. Damn. Lay and shim suck away. Call. Hello?
1: Hello?
0: Oi, oi, Manu? Hello, yos ngau. Oh, ilong red. Ila yo line biang menta tok ble. To, to ang pi. Pi biang em long red.
1: Ha, I think you by kia dil na kaha se.
0: Kia dil ne kaha.
1: Hoi.
0: Ta. Kia dil ne kaha. Hoi. Kia mene sena tang bas ngusi pat ba kia dil ne kaha ya ha to neo ga jayat. Ap ngan wat ma.
1: Hoi.
0: Susi ngam tharai rata kan don.
1: Kamdara. Bidan yang jona kap tu. Eh kidin seri rahum.
0: Oh, long red jengi rok anang ruai pa ma. Ap wat sanga ma. Nakap. Nakap. Thai ra ni nem nak kan dan ra ta ngandang bu jeng ken nya nang bu jeng tip hi kita gi bom dan ngan sepen dan mah
1: ba ai dai tu bang jong ayur ai da ga ni da gi yo de tiri
0: ha okey mada tu
1: ha kada
0: dan
1: to ai da kan perkam mi kong ye fi ma
0: ta
1: nang tai pilares merisong baya bala tidak hon nang tai tong di sini kong dan kong wen ba well ba natan ba baro kay di baya snap ma
0: okay ta
1: oh ni man pangadan mau orang kenang ngarang pun kam mentaro nama ngadawan song yo sama orang kenang
0: oh yo mar kenang ta ma
1: oh yo yo
0: okay long red ke belai
1: belai
0: hm
1: kiklan yo
0: ha ngaklan ba baret oh long red okay ta tanang lak di kata long red ma ta bye bye ta okay. Ta dep boleh shak away ke message ke bang. Hello, good afternoon kong kong KD mga ikong comment pentem sik jong my crazy jong Chris Brown da kam dan pentem dag jong bye. Jong Jason Derulo ngan pat sngap EP ki kun jong a but ya baro hi ki bas ngap. Hello kong comment ka jong my crazy jong Chris Brown ngim dan but kan ni ke bapi ong bye. Kam day jong Jason Derulo ngat try pi mut ye ke tu ka bye jong ensing ne. Ngatrai pimut ya kan ni mo kong kepen dengan sepentem de se tu yang apa ka dei ni kam dei ke bapi pan ma pima jing shang i don bye jong kamera carry ru tang ba kan ni pan ngala pen but ja bapi pan jong shen rang

Tepa lo ban pun kut no ikan ika fill me SMS show ka jangi ikan ika jan meet ngin puli ya ini message iba kadu ini iwan na idura dotling na maura iba ong hello aje pentam no engar ka jing rai John Kumar Sanu dil kehta he kublai shibun de kublai shibun e dora na ka benta I message jong pi but kerpang na ka benta jong pi ru ini jing rai dil kehta he ngila pentam menta tepa lo kublai shibun e na ka benta ki message ki jong pi be ki bala pa but ki ba ki jingwar ki ba la sutnat mo balai open pentam ha kanika janmiet na ka benta ki parlo jingi ki ba ngim shim la yo pentam ki jingwar ki jong pi what so we a what num poi what num dom and re sung bhasa ye parsham byang sa shi sian ha ka we pa ka por khnang ba ngin dup la ban pentam ya ki jingwar ki jong pi ha ka we pat ka shu ngim la ban pentam na mar ba ka por ka lon don tang shi kenta ti parlo what num sung we a ti parlo hadin ni jingwar ngin yo ban ye so pat ka station ka jangi na shalong na ka benta ki kubor ha ktien garu ka por henrio la lasan ha ka por henrio po apat ngan pa biang shushis pa lai point henrio akashwani fm jong pi bat ngai nini na ka benta ka easy drive tenang ya banang esngap ya ni ka station ka jongi

Cucu upradhan do ong le u emkam ipen kela ha ke NTA weto upen skem haro daki an kenang bo lai de ujia kam gini ki ujia hagi thao tho examen nei ni chakaman.